ngathi andiva kahle nje mfowethu. Indona ngathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mama.